ko peta shahia ko barahia ko taqina ko opetisio ke ko rivyaile ko germani ki armanja jiko shar mazia de ka uta ka z de ka jiko li sar ko avdi tina ko u av gertina ko khaya ko tamam miji bi suriye ra ko pesh ke gertina ka gaven ko hukumata suriye jbu ko chabandana avrahi u arami walata